0: moto butembo beni.
1: Eshonguru hino sikare tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzuri mula vera ma proje. Yibweke luvaluva okokopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe miviri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila okopichipichi. Ikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Haumane reha emiweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
1: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo mahempe. Enimero 5 okoriki nshasa okoropo ibayori.
2: Haumane kopek luanzo. Akagala omobu uma.
3: Wale wacha kumuma kamu yotu lebo tempo ei kambari nizu kue yenga kanuka katambike liku mmesi ikalaba omochi huu.
4: Enda bia shongolo ye, sikala biba wa
5: nadani mweusi.
3: Tukandiko lana di merisi chioma okonzera eshe vyu manu wabura mkumujiru cha muriolo akandisa kushimuka sangire okuyenga vili hirobu sana nesenzio nyamuhanga aka hetukira eluvula omuchiro cha muriolo abimbi abe la sagesse uparuki ronda kale berumba ya soma na bakristu au paruki na mukuna bama watolerana kumfuku esima baka bakanganya olanzolo wa kanisa ngokone ka uma okwa timibiri eye sekteri na kaso mparuki na mukuna naho o kwa mana nobukoni obo ebola obulangira ko mungabiru inaituri omupresidenti owo Uganda yo Museveni mubwanko risangira kuba martir abi Uganda abe namugongo byomatesha subibwa enyuma sibinsha bya mobiro bisatu okumusi usite okomana nko amakoninga banano ishahembe kabando no mu kafunaru ngabiru kibwo che yulo mu general major Evariste Kakuleso mina mubwa nko kone abandu bakome mitondekere usi e yabanga ngakuyo boke kirena makoninga banano na bikalani eri 10 na bani 14 ibaritibwa na bale ba death omabero babiro kusko mu kiro cheposo iri hiko mu kiro cha muriolo okonzera eyi ndobilo hakuhine byakato mu shefuri babila babombi ngabiro eyi na ituri abakawira shundano cha bandu bakabwo ngoko nene abakulu baikanda nge bakomana no mwatsi obanaru ngoko bana mu komana no mwatsi oba inventro komana nko abandu ibabere kenze ngo bana nabandi babirurirani bo iki kumumu na mutendeke Munga wa shungana ka mkumuchiru cha muriolo ya bia e asasio nyamuhanga akahetukira e lubula erinyuma shiri lubuka. Omuchiru cha muriolo ekwa e la sages e paruki ya e notam de lurde ruenda kareberu. Mwe iria soma na bakrisu oko uhere uwerimbere e na paruki na mkuna omuchiru cha muriolo. Waka watu wadera na ukubu waticha mochiro echa muriolo kwa ticha okumibiri e yeri himba sektere na kasesa. Omu misange omukara maripigeni wakambiro ii mwaka nganire ngoko kwenene nyamuhanga eretu kirelubula averetuka novolo owa wakrisu wosina ngambe wakrisu abaka itika nanavo erimu ya elubula iwa kula matre kuwene tukwame omukara maripigeni waso mbuhere wilimbere kuna paruki ina mkuna emberesha wimbi abe la sajese paruki Notre Dame de Lourdes na kareberu nabandi wakrisu abe wabiru wala omuhima wukulu paruki ina mkuna Notre Dame de Montcarmel
6: Na wili siku kunene, mweklezi ya usimbu hirire, siku kuya senzio. Chiroma mewatuweru kena lubula, akirukiriayo obolongo ya mewere yetu. Tutsemire, kune fathere lao. Hibiru wisi, etuwa ya tondeke tumeshi ngoko, amulimu kristu, amulimu mogu itwe, ili narewe, tiyo, tiyo, hii. Ibu wangu mwira wanyamuha. Tulula ya meti maya ya unu. Ese tuatunala. Kune meti maya tuereo. Mwametu kule bibiri. Eyi kiru kira yewe anabietu. Vye lubula. Eyi kiru kira yewe.

0: anatunza magonjwa yote.
1: Ngaba zima senuta busumorero okubusye batukwa mire omo chungu chusi zaidi sana mbiyo kutambone na mbendame okome na bakani ya ulamu kakule kitoko jarma ngabia mwimahiru wa laboratoire ya la gloire internationale okunda mbieno ngaba ndika emotembo oko hospitali olo mama rose iwa mbuka partenaria ni agina gloire. Nguku munasi ekiro kya munambwire tukatukabya omu kipindi kino ekyo tukaha omu lina lya afya ni mali munabwire tuwite okubalamba iri banji abalyanziriwa bati nabo batoke erisungiko mu kipindi kino eribyo banganatuka erikania haumane enyungu za haumanetu okwikangania amaushuhuda mbalimbali ngoko olupitali olwa mama Rose Mutsanga lukatumika haumane laboratoire ya la gloire internationale ngoko lukabasula mutu atsukire ekazi yeriwa ticha aba amaushuhuda mbalimbali ngoko olupitali olwa mama Rose Mutsanga lukatumika haumane laboratoire ya la gloire internationale ngoko lukabasula mutu atsukire ekazi yeriwa ticha aba erikangania ngoko babi banene ngumbu kunzi ya amaha awerebi banganato keresunga echuma chinga hane chuto wabere baretela ebutema neru kuloko echo hane mwabake kuloba umaba umubotu nena vohano abake tukirikania haumani imeri bakangania ngoko echuma chine mwenda chikapokera bandu na bandungu kuba ne mwenda baka bakalamiwa ingetu koko mshapulo ya ulutambio kuinje sini ya sina ukwe habari unemwenda uko wayo baba uko wayo wote naba abakunyua vero kasungu mumuiba vero kakabu abatichi okwe langira ikasi yotu kakola iru watichi abandu
2: merci beaucoup uko chinywa uenga doktere wetu kakule Germain kwa adila duwa ukushuhuda vunene ukwoni bokunasi amakoni alemberembere hanyo bukoni obukalama luba no bukoni obutele malu nero wasunga ehabyo mundo yuka watali ngide waye nywali ngide waye nambo notaye wesu waluka tuka utelu luba wendele yane liba na mabalia tu okumwiso unamwandela ngia ntino edawa ikaenda ho manage ho mane mesabe ne imani yo ikaira yiti yo ikalama yo mundo.
1: Nero aba kunivu averu kasunga aba umaba umma aba averu tukerela aba mochu majetu wakabu wabatichi
2: aba nene baveru wakabu wabati wasinja wasinja erivya uwa ngana tulatera echu majetu cheno umumuyu watu wabu trembo na aba nene baveru shuhudi ya kie aba kalama baveru tukerelama na bateva lama sivareva lama
1: utoko mena nende
2: uko mena nga ulamu kambale sivya endera
1: kambale sivya endera wasinja tukakusimasa tutabusobolera kukazi wa kola ne rukata shebu wa uti adila gloire yere yetu kutse omunganga wa banyonge airiat kuivia inangana tukeri tashia endeleru wa ticha abakalani barute
2: chinene echo nge tasa subia ko nenga wanete olupitari olwa adila gloire luka tuika kwa na vuta mbo wetu no ni mambo omungu yulia kutuma ukasa kusana na nilishalamia amakoni ukubanda makoni wa rianga kata alukana na wabia na wakasa ukumubere wa mundu nerio ininga tukire tendo cho mendeno olupitari lulole emuleru
1: wasinja
2: ah
1: wasinja kutakusimasi tutakusumorero
2: merci
1: oko ngambo.

0: Ngasima abakristo b'iparukiya imubire kisitwe na borema ukubishiye bakakorera kanisa ngabasa babo mubuma gusana bumu bukahimba kanisa neri hiramo ngura kolana kubana kote batya balle mudero
1: mwendele kujenga pamoja tena zaidi na zaidi
0: eri nyuma shomire sikufumwa kasaba omutimo mubira kimire omubalomba ngabana bano na tubamise nkomukara de graces mat mukulu wa paroki na barema imwakasima umubinyo ngabana bino aki ayitaire na kamati kokuwe sekteri na chituru hira ku misa obuhema abanyamuhanga
2: tunatumai akina baba askofu
0: tata sikofu tu nemuyetaga wase uhire emisa nyamuhanga okuhema sekteri na chituru tunemuyikandanga na kamati imibiri yoshi gukondura tukahira muno mu bitumbi n'indi mibiri okubya uhike ebishiyo bya ndeke
2: na kazi zingine zitaweza kuendelea baadaye
0: kumese nko irimo mashiki turi sikufu mwakalo rera mu basi borema akimanira uhani obuparukia ngaye neno omo kiro cha munawo omo kiro ngakinechi abaromba mana maana satu makumiane na batanu mbaka wawa sakramento kumendwe limbere mbuirire ekumunye kwanza omu sal polivalante omu semebu unze na borema iyo abichimewero walu uchituru na kumunye kwanza walu borema
3: omu katiko buhere buirire bu umerera tatashikufu mweka sunzira chiro chivuya okubarashi abe fardese kundi muna wirene chiro chikulu chavo haumana baputu tuwetu ya bapulishi akasaba bakristu babe bakasabera bano bangatoke ere ekola omubwayiria obuholo omukati ake chihugo kundi iyo mibiri bawite irika kiria abando mosenyeri sikuli
1: tuombe namaskari
0: tro sabere abafardese na bapolisi abali omumbwalo omukiro chikwabo sana ikasangira ko mukiro e cherukumine irenda na omukasangira ko mukiro che kwanza chino tuba sabere bakole kashi kwabo eretemerembe ire mikalani tuba sabere ko misabe ya ko bikira maria koyo wakanisa omubwire kizito nyamuhanga tuwatikaye
1: msimamizi wa parokia ya Burema
3: na tukalola emuliro ko bisamalire eklesia abimaniribe eklesia mochigo eche Uganda bakatulongo ko echiro cheresangira okochiro chikulu eche abandu bahola e Uganda bakimiriri na ria Kristo echiro cha kasatumukira owenda tru chino sichenshasha bya namugongo mochiro echilagirwe bamatasha kuna eberobeno byembere abimaniri abe eklesia omuluhande luno ibakatula wambu kukwamana nebya biryo owika okubukoni obune okonda mbe ndambe no mabe huwo obukoni buno obwe

0: Karibu wahulikiri bafubanzwa ebe kiende chetu echumuka lino bukake eche kare tawano bokoyo no botata eryasira okukitunga echo bokoyo etika holawamo adede ni wambu association pour la défense des droits de la femme kusangwa halikoyo hakari anono mwana etika lono buku mbangwa shakoyo nande no mwana neruka ndeyo no tuma bika hanu etukata kere baretera okome kekera mberere no komyatse mberere eyo fure na yukandi munawir na erukande sanire ko kinde ko hanunjuwe ne tunaona bande abali chetu abande bakasire abakasire mu byaswa mbali mbali akande bakata kero bara tera okomyatse berere mberere na eryo embere tutuke tukandi tukeribu atu tobole mundu akandi yi present ko na rekuwewe inagwa kwa kasira mahayi inagwa no momaka ko molemyatse ireyete na eryo hanu hale
1: Kakuleka wa Patrick ndi umpsikologe stagiaire ni mukalaniwe braza e braza chineyo chine mutimbandeke
2: ine likahambu ndia vakenya vere asire viole e viole chine mudengayo ndreke
3: hano ni katso vasibwira ini ngasire bulumbi esho nyi holo basi chavre kanyi bulumbi
4: ini soki maliro Stefani eriloko kokarasi kaiyo were butembo ni ngasomera homo tawie ye psikoloji klinike
5: okome na muni ule mukahindo muso ni ishara na ngasire katia chene mudingayo ndeke
0: ngaba kuri kwa tubanzu akandi mu mama langira bando balukobe nemba mama bilangira ko hana bando abatatumiko kwa DDF kutia kunena ba stagiaire abakasere ineyi abakasha kwa stage kwa DDF abakasera omumulala uwe psikolojia nero fabere tarishenya tsikala kalira kandi tukata kereba bwerako nero hanu itukatsukirishima kwanza abandukiriboshi abakendele viva na mtutu mereshonza kanomberere mberere okwa seromuja sombali mbali tukaba shima kutsebo tsebo kundu kundu kusangwe saa ukahandeka ukabiwa maliwa tichano onde watari ya toka erahandeka nerio tukasima kwanja avanyaluto tukasima kutia avanyachanzaba tukasima avanyachitsombero tukasima avanyamungamba tukasima avanyabunyuka avanyachondo tutie masereke yokuti kwehi abanyama ngolio mangurujipa abanyalubero tutenkinwene yukwe batra butembo kutia omasiro mosho bandini she butembo makomini awano butembo tukotia linga chene mbodenga ndeke utio molukanga mweyo omochondo echave nyonge situanga tokereba vererwa kusangwa mkeo mnemo tuhandikira okoshonza kano mbere mbere kandikotu mkera ndeke batra erio kandia mbere tulavira oko somo ya tuyo munabwire tukandi watote iko yo jaki akande ya naretu vire nimeroi kuwe tukusudi kande ima toke retu handikira eshonza kano mbere mbere ila tu isma tu vere kirako kusangwa katambika kakaki oko oko chinimba ima toke retu motre ima toke retu handikira eshonza kano
3: enye kutu yetu yeno ayo mukande tusakirako ni 09 75 52 47 39 09 75 52 47 39
0: Enza kanu yetu yeyo na kandi mama ya nomwatse murebe imwatokerera mutre erutuhandikirawo na tutwatokerera takwechi kwa maoni kwa tukandiba bwira mwatsi aliatre nerio tukaendelea na chihende chikuwetu twamahika hano etuka twana bya tukaendelea tukakanikoshonza kanu mberere mberere no mushonza kana shotwandela tukakania ko ishashikania okoberonde byechi eberonde bye mwese nalo eshonza kana munye mtu nabirikira mtu nakwiriro ko bokoyo kutano botata kwa matwi okwisu eliu babu tutibata hiwe bukweshi babu no kwarete shomba nza mberere mberere shomba nza nene shomove handa mu bitunga mwekeyo kutana abantu foma biheria na bantu banene omulabirachi irinyu babu mtu nashati bak sasa no mundu akatoka iwa korere onde na ucho ngatoka ere korerwa sango mbaba ke bwambo boko yuma nake ba maso mbobo tata baka kolobo mbaraka tute kutia no bota tana bo bana mukolobo mbaraka eno tu e chutanzira kwa korerwa no so akorera cho wonde mtu nabo atute kumbo mbaraka sibu wana batahe obore mundu nerate inatokirishicha watu kirishicha ewa ikumiro kumu kalimu uoma na uwa mkali wa ikumiro kumu lumemu uoma kutieni nyumu utema trahibu nyumu utema umuma nyumba ukuenyu imarenda achi imarenda omoda wa bwana kutieni mkwa mbwe nubwa na mante wabokoyo wale mwe falano kumakawa wanya lubero waka buwa batri wabokoyo wale lubero kutieni wabaseka munabwile kabisa wale mwe falano kumakawa wa basoda mtu wafama kura kwa matu tutibase mwereke emisi ituwe na iyo alikuwa mera basuda mwumaka kwa sango basuda no wali kochi wale wali kuvita na kwa nene mnawile ngukumu mneshi mnawile ni kwanza ni chiro chichi ni chiro nefete nene ikawa etikabisa abasuda wakandi libere echo wachiku wetu na ilo sasa imareka kuwa kwa nga eritalia talia meno yu muka wako merera muka shareka wakata luku kuvita kusangwa baka no mu biblia tunashike asomwa ko kuvite shita tsungana shita kola kitendo changono akana tukirie shinga na loka ni mtu watu batira sa na nyo basoda mtu kiribia discipline iwa menye chomoreko ria mukaba kabokoyo kuzana ria mukaremba rembabo masho franga esho bakaba haku esho bakaba esho si kindu chuwene mtu tapo nabo kabisa nyo bakuloba basoda mtu kare kuwa kwichi mtu kare kuwa kwa matu na loka ndi muha nabi anashunza kanishu kwa tema group sange mtu esho group sange omundu nga natahia nemporte kele group sange yangabia o yanganarunga ne b yanganarunga ne ab yanganarunga ne 0 Tutieno probleme ikaika sirukuchi ukurezisi. Na mtu wa tutieno ukumarezisi e positife baka mbukumbe. Yarunga ne positife ne negative. Yarunga ne negative. Alakini utashata kaka kanyoli tutieno. Ibe ye tatu yomagina ne negative. Yunga narunga ne positife. Kutianga narunga ne negative. Kani mtu wa tutieno kandishorezi yose lochetolo wanzalo nene. Kusangwa muma ngabimu ute magrupe mbali mbali. Oo ndia maepate. Wabu wabe hekobukure wa yapate shindani. Esahe yo wase andisha shabio lubanza. Olukasungi kukuchi oko vana. Nero tuka endelea ni chipindi chiku wetu tunashikande. Komuna utu hulikiri ndeke ndeke. Kande komuna mtu hande kera kutia nishonza kanusha shinushe mitsuka. Eritu wa romisho telefone shiku wetu. Nero itu kebu hatu tatahi koyo mervei. Emberetu lawiro kovende. Ukatu keretu wira. Omwati utu kandikania komuna wire. Koni mwati ichi. Nero kandu iwa tukeru somera kwa sangu matelefona ya u. Tuma viwa mukanda rashonza kwa numbere mberere. Iwa tukeru somera haba hulikiri kwa mata kiribu haba tichi kande.
2: Wasinja rimpe chinywa tatamboho. Munabwire itu kandibia nerisubia okoshonza kano. Isho haba hulikiri vetu babia nerifu sakira mkwanze ya laba. Kandi itu kandikania okomiati mberere mberere. Angatuka kiria eringira mabironda bya mwisi yani eritendingira omubukoni bwenge
0: ngasasa mama abe kutokera kwa mandeke niwambo ko merveme ibati munabira tukandi subyo ko shonza kan oshubaho likiriba namwe na leru sakera kutiana shindesha no shina mwe na leru erutwa no mochishachi kuwetu atina kandi tukirebya omuntu ko ngatokera kola myatsereti kusudi ishatoka eringira omubukoni obomutwe iribu atukola muchi mushira abara lohero mo mutwe na lo mundonga iwa tichati kusudi soto karengero mu bukoni obu na ryo aba hulikiriba tubanzwa tuna hanu na ba psikologe na bandu berere tomo batu tasa psikologe ka psikologe ukandi tukere ukende tubwira na kan embero tubwira enyasi akate sabandu abu eyikoro mervei atukere tusomera eshonza kano eshaba hulikiri tubanzwa
2: Wasinja umuhuli kiriruwe no atye atye. Asante kwa kipindi na mie nina jikuta mubaya sana ata na kichwa inalumaka tukapanga na mutu akenidanganya mina muniambie kama mina weza fanya nini. Nibwa mbakata kibu atye atipa mabe pangano mundu wa mupango iye shari mundu wa mabe mude sevuari. Akalu omutwe wakalu nyaluma kutsebu shali elewa nero atitumuwe rengo twa nganga aka erati puruke a ni elewe deception
0: ehe ni wambo erelewe deception base ni matse bole mundu utenzera yewe yaka yakuwa mu deception na ryo sase chine ni tu imatro ukitokere kwa mesomo tukata kenda ko munabwire baketokere kubwira enyatse yo ngatokere kola kusangwa yesomo yetu eya muna wire ni wambalio saha hiyo urunda kabuku huka ndio kahandeka kusudi umenyanyatse mberere mberere
2: nono naye mwaka tusakirati asante kwa kipindi na mie bibi yangu ni muvivu tena anapenda makuta zenye mimi natumikaka
0: obahanya sebobo ati umukali uwe ne mugat alakini iyo kanzi basa se inari ko sho esho franga esho bulume ere tumika abantu abo bakasongika tubanje banje bano mu botrata kutya no mu bokoyo iwo luya ari kabisa omuntu kwenene mu gato enanzeri akale ko okobya bande besabesa tutya no batahe tubushitu ko lumubiri ubunyumba sibangaloria emorero yo mundu mu mamosa ila tu kabisa etubushitu ko lochitu ko lumubiri iye trata inaye kumuri na koyu na yemuri bose robo tata abakase baba kasendeba na lunera te na lyo abigose bakasendeba na rwina ikomwiwe eba mutaka kwa chesa cha bitsungu chesa chobundu na lwina towa kucho na towa kucho na bwacho kuzira busukiri wate mboka siri mumunyu na lyo base ngokuba kana ambo murangire shikwa pima na lyo lwa langira koyo kutseta to atere kulumubiri ina mabeli ebyali ina lo munyunza ebe uno batahe etuba shitwera tutre trokeri ku mubiri butsere ya fuka era tutre erere bya ya ebyo bure ehe nelo sasa ko yumerve na malangira kasumbu muno aringa kataka anauti chiribua
2: inga nama bya necherongera ko mutu abo atutyo bo atrobu bukakola mundu yokwikola bindu bitruwe nebe nene obu atrobu ngana kukunwa bya murahi kuchena banenga ko bana muluba mu madifesa ba basoda bakabwa bali ko masamil fro ba basoda esipatra luha nero mutwa kungira bokoyo na basika tuti omndwa kabya neritumika iwa sungalo franga lo purke iswasha de pandre nonde mundu esa ukitumikiwe koyo kakashika utukake sunde shabuka tamanesho franga shababasho ko bulindambi
0: ngata koyo merve yo mu bwande obwa tango kuka koloko myatsika lakalire bobukana seramu burai kutia nopo mbarak, abandu mune bureba maeba mayo mumakije ene busana naki nobugata nakande bandu babiri abaloyi busana nobugata ukasuka rasura kendo chogonde kusangwa nobugata nalwo yo mundu kati kabiri himbili elikar atahene mu yelia ibo karenga seheta ho ka ibye hiyo nalutu kawata batahe emubwe omubwe mube obukibukulu warekicha hulo muchi muchiloyi ehe naluba sasa trahe psikologe kawa muba kawa mtu kandikana kwa myatsi watu angatwa karekola kusudi hitu watoke ringiru mubuko ni obo mtu washitu angakola mwatsichi abikalani bangakola mwatsi aliati kusudi batu kirika kiria okubuko ni obo mtu
1: wasingia mwalawe tumbo ukambe chinywa nimbu ambu umundu wa mavi langire ribu watu erika kiria mpuka langira eni cha maana kumbe iwanganabia iwangana hirikirira omukania habi omukania nere ulekirano mubitunga kunukala ngiru mubitunga mdoka watakaku umwachi iwalabia mwomo mwameso iwa bataka kukanira omwachi wala ngiranga kaso ndibu ebele ngabu ya wana nere wabia vichikalite so mundu inaluwa huna abre hirikirirana nere una hiko mwachika chetetu waera omubuko nibo mtu we
0: ingata hekawa psikologi kawa omu wandeke ambwe no mwema kama yo iwa hawa na yuna tu kerisu ngi chiribuwa na huwa boko yo vaneno vata taba nene babere huluko mochi babere huluko mbasha hole niwa mbu akau na vene mosu oba kwa mundu umuzezi iba sheku kwa bobe iwa luwa susumania ngechinyawu na lu omu anena taluka gokanga wila ahogori ambu mwereke batahe abandu ba iba katu kiridabati irikani batahe na luwana ikana buti la liberté d'expression omu anana ya nauta kirikani asi wambu mkene no mundu mumerera na lu sasa hama vya neche de chendo na malangira koyo merveye ama sumbo monue
2: ini ngasuba yokocho papaka wakabula retrubwira hamata byango mochikundi bakana bwambuna kapiye kakana hanenyinya yako isi wabuti nero kuninje mushaftene wo mochikundi njenute moadir kumbe no mwana naye o wachini kuiwe amabibana naye ependekezo nayo mwana mbulde bya yo mwana endera ku isi wabuti nero kuninje mushef njengandi anga bana ebende rwako
0: ingata he marvei abantu sebane complex disperiorite isi wabuka bya ngabiburi wabyo konwe unashebyo ushiko no mukoneser nabande nabo banashi wareka ebure mundu nabuwa ekiro ko mutima ukuwewe ambo cyo kikalu cyo wati cyo mundu oki kihakiri isi wangasha tokaringiro muki umubuko ni bo mundu na uwo utuka sumbo mundu ambo ye iwe sundibuwa iwareka bore mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unauti chiribu
3: nibu ambu kumbe no munyumba omwana nayi ne nawe ine naira katambi akanga tokerika niria bazazi echika musumbu ko
0: mbu ye iwe sundibu iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unauti chiribu
3: nibu ambu kumbe no munyumba omwana nayi ne nawe ine naira katambi akanga tokerika niria bazazi echika musumbu ko
0: mbu ye iwe sundibu iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unauti chiribu
3: Nibu ambu kumbe no munyumba omwanana ine anawira ine naira katambi akanga tokerika niria bazazi echi kamusumbu ko mutambu
0: ye iwe sundibu iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyoja ki arango unauti kiribu
3: Nibu ambu kumbe no munyumba omwanana ine anawira ine naira katambi akanga tokerika niria bazazi echi kamusumbu ko mutambu
0: ye iwe sundibu iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyoja ki arango unauti kiribu
3: Nibu ambu kumbe no munyumba omwanana ine anawira ine naira katambi akanga tokerika niria bazazi echi kamusumbu ko mutambu
0: ye iwe sundibu iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyoja ki arango unauti kiribu
3: Nibu ambu kumbe no munyumba omwanana ine anawira ine naira katambi akanga tokerika niria bazazi echi kamusumbu ko mutambu
0: ye iwe sundibu iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyoja ki arango unauti kiribu
3: Nibu ambu kumbe no munyumba omwanana ine anawira ine naira katambi akanga tokerika niria bazazi echi kamusumbu ko mutambu
0: ye iwe sundibu iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyoja ki arango unauti kiribu
3: Nibu ambu kumbe no munyumba omwanana ine anawira ine naira katambi akanga tokerika niria bazazi echi kamusumbu ko mutambu
0: ye iwe sundibu iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyoja ki arango unauti kiribu
3: Nibu ambu kumbe no munyumba omwanana ine anawira ine naira katambi akanga tokerika niria bazazi echi kamusumbu ko mutema
0: abantu bayo mubayimba abandi bano mubayimbaji abantu bano mu mitwalite aba taxi bene abantu bano maveke rero maveke batashire ebirimbe mwa mubyo ibano mu mama mbali mbali ambo ibyo nabyo abandi abali chenyu bakana kuwa tikaya na rero okosoma zishenga kuhikira na rero naki watebeta okubuko ni ubumuntu ache na ungesa ukabute wa malano kodesa fra solo maveke so anga sungwa kakukwekayo kusangwe ewe twano rero oti sungwa kikwese ngande fra mana manyina kwa chisa chebetsungu obanyere kwa chi esengande fra nero so no maveke ukano wa sungwa mundu o ngato kerate ere kubeka luluba no luba nzulu na loto kera sungwa chi ere sungenzera ehe nero sasa psikologe ishara muko butina ulimu uli psikologe ukasero ko yoere eyo era na chifuna chikone karasi kala kalire na ukakanda funza abana umustajere watu ishara Tasha tubora na kumuba kukangiriria mbo omundo makola mwati aliati angana tukirimwe tichi esha ngatukiriko kubukonyo bomutwe
5: wasinjere mba chinywa echi ndechongi ndiongezia ho ngabwira abakalani eri tendihi komoberonda byo ebye mwisi ritore ritwa koti amazingira

0: mwale wa mundo mwale wa mwali wenyu amabitahibwa bakako bakabye bayakukaniria bakako hengoko ambwe no muyomba umhuwa wawe abiritahibwa neryo bakako hengoko neryo bakababe ko hengoko yo ikakanganisa yake urundikana ye ikitumbi no mupanga neryo chikale kitu watu teno kiredido ebo lober ngabwa nyitino na ulio kwa motema naho umho wetu tuna we mwali wakatale abiabiritahibwa yesta kande na katale yana utie ferme akasa kwe shombe nehene mwali ni wate mwrete shombe nehene nekiro yesta kasharonga sahale miati ya lingala tukoshe irahe shontara na engolo ya wiri hike lubula ngokomwari wakatale abiritahibwa neru chikale kina langira na kire wai oyu kanyire mbera kire mat evorema nengulu ya u ya wiri hike lubula ke unamututa mbera chinyamo tema kunde echiro ya kwa mauta chechiro wae mbera we lubula abape busi bae mbera we lubula akali chiri chako kakanyibuka ya iningabia na hiku kundambi omolu embere nganga sangala munawire abave na baboya na babuya munawire bane na babe bane munawire omolu embere abala mubetu tame na bahe mubabia bane neryo iningaenda makilometre ngamareve nga yoko karasa neru ningabia na hiko monzera inasunga bashi akolo abachinda waka watakali chili chako neryo kakingiro mama tuwai uneshi tutuwa kolero kochi uko chitambi chite mwibwe nibu ambu echo baka holamu chitambi chite mwibwe nibu ambu yenget kutse eoseya se wanga sunga mwiribwe neru nabandu bushe bakorero konget eyumubwirire yo eyumubwirire petro abya kaseba engulu ya o madami katale yebiri kelo bola etino so wanga bole voile e voile kabi ni aho na maetse awe power 7 donge akali chili cha uko akabu wakati kuluta kindoto bas tinda awa nase susu bazonga ka basusu batikalaka ezaliyo ayo ningadia di akabu wata ati aba anje disiele aba yelu aba luelu bula mubabane ka komuma mwashi ya la hanuna ni Lucifer. Kalima. Hello, Chimbambu.
1: Yoko mutema.
0: Na uko une, wima na kali chili chi Rodriguez. Hello.
1: Kozo nebe chet. Kozo nebe chetwa imi liyo nere wetu.
0: Omula mua ya vere lama.
1: Ne mguwa nana yka muna togere o.
0: Bolo bolo di.
1: Ne mguwa na kwanza tune mguwa.
0: Bolo bolo. Hello.
1: Kozo nebe chet. Kozo nebe chetwa imi liyo nere wetu.
0: Omula mua ya vere lama.
1: Ne mguwa nana yka muna togere o.
0: Bolo bolo di.
1: Ne mguwa na kwanza tune mguwa.
0: Bolo bolo. Nda.
1: Kozo nebe chetwa imi liyo nere wetu.
0: Omula mua ya vere lama.
1: Ne mguwa nana yka muna togere o.
0: Bolo bolo di.
1: Ne mguwa na kwanza tune mguwa.
0: Bolo bolo. Nda.
1: Kozo nebe chetwa imi liyo nere wetu.
0: Omula mua ya vere lama.
1: Ne mguwa nana yka muna togere o.
0: Bolo bolo di.
1: Ne mguwa na kwanza tune mguwa.
0: Bolo bolo. Nda.

0: omukali wa wamabikwebega omukali yamabikwebega okaronda mauta we awe sipergele neriwa iramwe chlorofanicol ebe sandu bikalu bya komange tsuba baba
1: ngakwe
0: na okaule mswa melangire we kuti basi ikuwa muka uchubwa
1: ngata bikubule masemo mama
0: eh arengo mama eh
1: ndi mario ya yabalumbire yinyita kirina na sasungayo
0: aya balumbe aya balumbera sawa nge kuhayo Hey, omukaliania?
1: Ana, no.
0: Muhe telefone di.
1: Yeah, ma.
0: Ah, muhe telefone. Ngam. Eh, alo.
1: Akinemo mafika.
0: Ah.
1: Ngaura ni simo Omari Kadasi Kabaja Sandra.
0: Eh. Na malangira.
1: Atiru washala birebeni ukashima na uruti Omari Kadasi nene.
0: Eh.
1: So na manza na manza.
0: Eh uliko mutema.
1: Uliko mutema.
0: Eh.
1: Abanta.
0: Eh umukali yamakwa borongo seruka. Ukamuha nani ije bakahola muri kozade. Ni ji kaba ni komo supermarché.
1: Ya beni.
0: Neriko ikawa tiko konoze elikozade. Elikozade.
1: Oh, mama. Ba, omunja.
0: Omunja cha Omar Kadhafi.
1: Eh, sawa milioner.
0: Nyinayo.
1: Okay, merci.
0: Hey. Okay. Eh, kopa fedi. E kopa fe, igabu ayitia. Iti, no. E kopa fe, igabu ayitia. Iti, no. Baba. Hey.
1: Okay.
0: Eh, kopa fedi. Ego pafe igabu ayitia. Iti no. Ego pafe igabu ayitia. Iti no baba. Madi.
2: Kote
0: hongire. Iii. Ye ulioko mutema. Ah. Sasa weye. Bo. Sisi. Bo akina baba alikuwa kwango. Kipa imare likuwa matata kule kwangu sana. Burema. Di. Likuwa kwangu di. Nasema kiremat. Na munga nalikuwa herepe. Bo. Na huwa nyabadenya makambo. Musoma. Analia batisaya. Aba nabuwa na huwa analia kwa mauta. Ah. Tutini mero ni 09. Nwanantikatre. Wimakalichi. 0D88-64-09 94-0D88-64 Sumbakali kili chabandova sateko kwa Rodriguez.